Yaga khashan chio dung dikha ni ngan chui lerim senge tlingi naba chua la chamchi tishli shugui. Tari pio yadang yudang yadang ngap chu ngan shum rabni meta lo yipinda. Shive che yin shu chilo yudang yin shcha tu chinda ngabe che nga resa pasa yin ki pyoge dung di lerim kha yan shi shugui. Lerim kha daga yugu yabni chujo chik da kamangani nipa pa kamangap chu ngenge ring FM mega hat yachume sumtang Changa chene mida kha shudu chamla sayana gire.